0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: If you feel lava to fa talo fa tu malo lo fa fonga ni tu la talo fa lava malo se fo munia. Usi mai el fa fonga talo fo ne ale lima to lu tasi PMN ya te roa le se tofi asono au kuso lua felus fulono. O le asosial soi fo malo loina o le Pacifica po le Pacific Medical Association si li ona tele ya ni usila o lo fa amna tuina le tolus furtau sanga o lana tautua i au kilani le aso nafi. Lo tali malo ai le Pacific Medical Association i se fono tele lua aso lo a waita i ta soi fo malo loina fo mai teine tausi mai matangata su esu e po researchers i le toi tepa i tua le tolus furtau sanga o mavai. Ma fa ta ati ai se ala fu fo ma lu ma nai. Pa mele president o PMA ya Dr. Kiki Mawate, o le ma atu li manu le nei, o le afai ma ta pasai le ta inga ma le tau tua u sao ni e ta alisoi fu ma lolo ina ni usila ma le Pasifika. Ina ia le leile tau singa ma le lango lango ina usai fu ma lolo ina o tangata Pasifika. Sa fa ali a fo i le sui lango lango le fono ya Dr. Aumea Josephine Herman, o le manuia o le PMA le atamai mali tomai o taitaina amatamaia e pei ofe tuupupula. Ya Dr. Mawate, Dame Te Wila Percival, se Colin Tukuitonga ma Dr. Debbie Ryan. O loofa amamai le ofisa fai ngā palota le stala ma le palota le interneti mo tangata Pasifika ele yei le atunu umo le palota tele le tausanganei au le iho o ele asufito novema. O le si tala po enrollments e tapunia ele asulutu lima o kitopa on le tala ele o palota se iho ele asufito novema. Ile lu afe lu asfuli tolu e iwa sulu fate si malefitu pasene tangata angabaa po eligible voters sa afa amawina. Ae na o le fitful valitesi ma le lua pasene sa palota sao. Fai maile le sui o le elections New Zealand ya hone faula, o lo o fautu aina inga Pasifika, ia tanga e lunga o pengat failangi le palota, e siaki po anga vaa e palota ile nei tau sanga. Na faali se polo ofisa le universiteo au kilani faapea, o le mahala malama le ngangana o loutu puanga, e au maiele tielo mea lelei, benefits mo tangata Pasifika. O le vai aso le neo le ngana kuki airani po le epitoma o te reo Māori kuki airani ma o le autu o le vai aso o le faa maru si au le itangate faa ngana la to ngana e faima faa maru lumanae. Encouraging people to use their language as a foundation for the future. Fai mai Dr. Ake Nicholas o sa ili ilinga inga ngana tangata alau ele po indigenous languages sa mawai se maala malama male poto mo ngana Pasifika e se o swani malosi ya o onga male soifua maloloina. Wafailo mali company va alele le tiet star ni tau tau ngo fie istu la fono fau mo ato e ave ilungo le va alele. O le atu tongi pe a faye faa o ngai pasese le avanoa i ilunga e overhead lockers. E a mata ye fe puari o lua felu sur fitu, o le afa amuta ima le mamafa masani e fitu ke le kalama o uta. Mo pasese masani e na o le tasi le ato le titi e tu ilalo le nufoa. O pasese mana na o fa o overhead lockers e te tau ona fa atau se kad fa apitoa e te ua ole priority carry on. O le tetongi a mata e luis ful tolu tala il malanga i tasi po le one way to tonu le tunuu ma e fua fua le umi o le malanga. Fa ali e le tiet ta, o le aswinga e fa iti tia le tuai ma le umi o le fua ino ato pau ma le fa ananati o taimi un fale mo pasese ma tausi ile ma walalo pasese masani. Na fa aliele sui te ete alivanga fa upfaele leipa ya Kamel Sepuloni le matuale anga faya le tūlanga wa yele tumau ainga le tunuu. Le to atele tātang ni usila wa tuwa le atunuu tapunia fo ipi sinisi wa ngau a ano going into liquidation. Fa mei Sepuloni ete tau le malo ona to e suilo na ala vaa. Ai so sani tu sa o tu mau ai ngole tu nu na ia fa tu poia va no fa inga wenga ma ta o fi tangata mai le o atu ia tu nu i fafo. Ma le tala fa ai u. Wa ma tala no atanga le li futu ma le si ampini mua mua lau langi le heavy weight ya Joseph Parker e toi fo i tu tonu le maya ina u te tala lo nfa salanga le tu mau. sa fia ngai le ali ifusu mai New Zealand su o nga ale ofisa ola au faasaina ale UK anti-doping o ta alonga i Britania ina ua maa salomia lona faa nga aina ola au faasa ina ua faya ina ya Fabio o Wally ya November to sanga niti aneng sa tau sisi pia paka ili leayo sana angsala maintained his innocence fa imai sa le leili su engolo na toto Fa amtalanga le aso nafi in fa mauni ai paka wa umalo no fa salanga ba wa fia fia wa mamalo na ingoa ma wa sauni to fo ile maya is a time a little toy mamau sa mo telefona ol ne yaso manuia tele la tapua inga so ifua
2: listen to 531 vi wherever you are on the iHeart radio app

0: in Samoa.
1: Le ua se matizan tu daimi sifur tole minuto ntale le tu la il fai le fia finei ia fia fia lava le ua tau nuk malita tau ma lo. And just before we bring our special guest, let's take a moment to talk about our current situation with Lakapi Samoa, an organization that has long been the heartbeat of our national rugby identity over the past few months. And we've seen major changes in leadership and as well as the structure with the formation of a new Rugby Samoa Union, a football union aiming at rebuilding trust and transparency and unity within this sport, and these changes have come. These changes come at a critical time, really crucial time, not only for our local competitions but also for the future of our Manu Samoa as we look ahead in the Rugby World Cup next year. So there's been plenty of discussion about the governance and player development and how Samoa can strengthen its voice internationally, and many are asking what's next for Lakapi Samoa. Will this new chapter bring stability and success, or are we still facing the same challenges as that have held us back? So to help us unpack all of this, we're joined here today in the studio by someone that knows rugby leadership inside out, a man who served Samoa in the government and in judiciary as well as the real rugby stage. He's a former cabinet minister of police under the FAS government, a former Manu Samoa player, a former representative for the Oceania on the International Rugby Board, and he's also a lawyer by profession and a former deputy chairman for the Lakapi Samoa. Le nganga fa'alolo va tau te fiafia fa'afei loa i lau fionga le fa'ualo Jeffrey Schuster. Harry Jeffrey Schuster. Ia wawai, se patupatu mai le tātou atunu. Ia fionga ia le fa'ualo fa'ona fa'amanui nai le tātou atunu le neviafi. Malama le lei i le fa'afoi ino Lakapi Samoa wa sa fiafoi pulenga le tātou Lakapi. Ia amese fo'i ia sa aveafoi masui o le Pasifika nga i le pulenga le Lakapi lalangi le IRB. Ia ele isso é o segundo foi o lesa havia uma forma sino tanto o tanto havia foi uma ministar gabinete tanto malo tama ta alo mansamo e o ila se o sili na ilo la fion al fawalo ele na ta mala mala mai ta longa tu la fono mala mala mo fui ai nga so longa po fa nga so longa o polo kala me fa tama ta alo ah le la o fa manu ina il tanto o tanto o ne fia fa filo yetu le avatele mal fa lor le fion al fawalo
2: ya fa tai la fion besta ya ofolo fa fa tar fa tu lo lo fion ya fa peho ya ofolo fa fa tar fa tu pa ya ma maru la silasi tu pu mai o seta so o tu no ya tai na ne o una to fi le tu lo ta tar fa no no ma nu o se ma nu o seta so tu ya fa per no la silasi o seta so o tu no ma ya mong te le se yo e mong iti ma lo la ngi ma ma so fo mo wa ne ya so fa tai mo le no vi ele lo fa ma la ngal le yo si si ese ta pelo i nei le to to no maru lu ne ho to na la so
1: ma lo fo i le malang man wi ai la to le ma la to tai lo vionga e le lo ia wa mai lo vionga
2: e se ki aka u pesta ok ya ta to fo i ho le pai lo ofisa lo ia au ese la le mele we le pioso la hoile aso ato ye yo le
1: fakat kat fam ofisa
2: ya five fam singonga so ya termine ya te la temi fanga le sawa ofisa ya so te lo temi fanga lo nga mele fanga lo nga mele fale ya se kiere ora nga samo
1: o ka ku samo se kia ka mo ko kongi ka kalo mele mai se yo va so la
2: ko kalo mele ye konga
1: ai talo fa ma lo la vai la ufion al tatua ya ele te va fluina le te mari i le landa tatua ele se lo tfo i lo tatua le tatua tnu now with like a piece of more ya no see the fear for tatua tnu no fo i lo fo there's been a lot of talks for tele talanoanga ma and ba natu fo i fa ali el mata upule ne lo ufion al fawalo and with your extensive background in both law and sports and governance, how do you assess the current state of Lakapi Samoa and the transition into a new Samoa Rugby Football Union? That's the sila sila ye la ufiongal tu langa le tu lai mai elegata ili ele Lakapi Samoa ya le fo fo sia le si ya tato uniform.
2: Yeah, asia ta ya ya we langona we te langona yon faro loa. Yeah, ili se men fa ye ma rosi u mafil ngalo e lo fina un nitem ya e ese me ya u ya lo tete lu ngale la kapi ya ma to u ma tata an voisa mo ya ma evo lo ya ile tarongo la kapi ya tau te nau nau uma il tarongo ya e pe o mere wa sui wa with wa barfo nga ba au te lelan mele wa po i sturanga ho ile i la wa i wa te au tilo i male malfa no no ya ai le un paul mele ta fa ta li po la le un ata no ye
1: o lo no winga le altu langa le wo ye ye al ta to yuni la pila o jo
2: e al tu langa le ye o li poti ale te va to li poti na sa to no le le bidia ho le o sa mo e le va pe wa wa passe ese ya le board
1: okay
2: just step aside rota ti ala to fi al pool nga ya la le le interim ma ho ile ya yo tu langa o ye ai fa tani la le o to le o su yo world rugby fa ile review ma le ma le audit fo ile o mero tu langa ile ile tu a inga ya tu a ya ile board ya va pe ho tu langa le o launch le si uni la ko pifo ya o nei me o mata te te te lo e tasi alon na taunu unga po le a le fa ai unga le World Rugby fa i e tulanga le a fa pe e le ma fa iona i stulanga hoi le soa lo pule taunu unga taunu unga hoi le ma le li e hoi le e tu fa tasi ua ba ese me lo te va e tu e fa tu e le ngata hoi le o le fa i tu a inga na i le le laka pisa amua a o fa tu ma le uniform
1: right
2: e se tu la nga
1: e se e le
2: fa tali
1: o se e lo se le sa le malo fa tu le si uniform
2: e o lo mana mana ma o ye le tu la fono le world rugby
1: because e
2: o le world rugby e kasi a le totino e amana ye le world rugby ma va ye o le totino le na le stala ala ala tu no o le world rugby ya ele tadia world rugby ni fa ala tu tonga se lua ele stalat
1: right
2: ya ole la kapisa mola ole fa ala tonga na ele stala le world ma fa ala tonga fo la na ile ma fa vaile na tadia le world rugby al fa vai fo la le na ole la kapisa mo sa ye ile sa ole world rugby le un fatal no ina ile to swinga la ol fa vaile ta ti ai ni
1: the constitution is constitutionally organized
2: ol ol fa vai sa ye mo ol te mila la o ye to sanga o mai fa ye le fono le annual general meeting ale uni pe ma anga o kika ya
1: la ko account
2: ya ya account a o mo o kika fa ile ATM ol ATM la nga e kofi u ma ya sui ma le kai kai ngole yung a ma kama ya pliskeng e kau ila lo i sui ole sui ole board i o sui ole ole le loia i a ma le orita a kosa nga umala al menga a nga fuko e faile ole review nga mele ole reko le World Rugby ole lako recommendation e fai pe ATM so ele kosa nga umo i kala kupe menga a ole sui nga kofi la e kai faka usa nga le ia kofi o lisi la sui nga fai e fili e yung ia sa moa ia le ia sui ole por a fili ele por ia kai fomo a ole mesa ia imo mua o yung i uma sa moa lae le skala lae sa kau e sa ia kau vanga ole domestic seas o la kou e fit filia pleskeng e sao mal pleskeng e kau la yo ai la manga ia lo ia male okika
1: right
2: a ole swinga e ue e pa loka e suyo yungi e le por a e fili e le por ia le kai fungo i ole kulanga hoela le por la ue o ese mai asa o aso la o le pulenga a koa e kofi mai kongo le yungi
1: yes
2: o le sui mai yungi a onga o le sui mai o yungi a savai o yungi a o polu ia ma sui o la kapi ma sui o le yungi la kapi ai fo ia a kamaikai ia o kaka uma isa fa la kapi o le sa fi mai sui a o ila sui ngale o ye le portfolio o ye kaka fo ile o afi sui ngale la kapi independent members
1: oh they're not involved
2: they were involved ile involved sa la kapi ai o ye fo ile lungo le port ma o fi mai fo ila ile e yungi la kapi
1: la ko suile sa fai
2: le suile au independent members yo e o mai kumu yo se suing a kele langa ua ese mai mesa yei e pule a koa yungi la kapi o ninga la kapi sa moe ya le ya kofi ya la ko la fil fil po po e
1: sa fa nga la va la ko constitution de e manu vai pe fa mino ye me
2: ya fa pe nga ye le voye constitution folio le la ye ya la la wen ele ko king of folio ya lo ngovinga la ko vanga me la ye po po ai e nga ye lu mal fainga le la kapi al fisila o la me al rugby la fa me le ye e wa pa ye so nga al rugby apa pe fa mangi ko inga ye e le yungi la kapi o le fa pe ke lo si ko inga va ko ye pa mai fa nga se ku pe me nga yo ke le nga polan polan fa mangi nga nga ku langa yo wae
1: o le umang ore ti
2: e uma o ki ka kam se le fenga mo mesa ku pe le world rugby pe fa pe le
1: yo le mali le world rugby auditing account
2: auditing o account ya ele vo si ku langa ho pe ho si so se suilo yungi ya pa po va nga fe ku inga Alula ave ya suyo el por voy le o fese mulia nga me un hoy por las pega a o fola sanga yo fola fa ya si maku ya mukile la fianga le le la fianga le o le reputation le le nga ko ka ka yo le pulen ahora yo ngira pia ya sa mo a e que le rofa un ki kilo ku ai va mayor fa un le van con a hoy cupen venga le anga como nga ku langa sa e mo le o kika ma o le van ka un mo le si ya o O kia le folfolanga, ia. O si foi kua inga ia peo le anga o resort, ia. I le alman Samoa, alman Sina, ia o le orkai kofiku, ia. E fa maolo awa ia, manga kua ia, pesca, e au kua kasi, o maolo wa ia. O le vango maka winga le...
1: Le alu, ia.
2: Wa le le yung maku ngola langi wa... wo ko wa waru nunga le o si ho ya kung wela ki ya pia la fam kalanga la kung leo Spain o Spain ya so la aka o mi Spain ya ka ho ka ka
1: ano ka e mo mo ka ko ka alo
2: ya mi si ngisi ka ko skoleng ya ya an mele we ya Spain o fa pa ya maka o ko langa ho le aka alo ya le ko fi ko ka kung Spain e le o se wo ko fa yes la o mai ka o se Mm. Oye, apesta, ole, wa kele kupe haku nguye wa alu lako, lefai lako yungi. Mm. Awa kako, ele o lavase kupe ale yungi o fa alu i kuranga lea fainga ole kako au. Olko inga kupe alu le fainga ole mansa moa fiku, sulima, mansina, il kemi el opolo fesar kalong.
1: Mm.
2: On quoi qu'il est groupe même bien les mots un million en mali utans mal les sifa sponsor voy al malu on l'a la groupe en alfa à lui il fait ah oui on l'a quoi quoi elle est la groupe en on le au result c'est ça elle au elle au père hôtel menga ya OK les là pour là à ingole on le va père à le performance à quand même ma foi mai on a il en al poulen ah on a E kele ya kuisi me alu kongu kumfai ya lelele ya results alau au. Aile nga ole ya ole yungi laiva aia ya le yungi ma kupe ma haya nga kafo ya kue fai au. E kumfai ya le yungi me hoi nga kai ya on mele mga wa ipe ola faka inga la ukala. Ya kemi nga kumfai ya ole Olympics mua mua.
1: Vale.
2: Ya nga kua maya koren chichens.
1: Koren chichens. That's a good point.
2: Kirel kupe nga alwe le yungil mea.
1: Number one coach.
2: Number one e la langi ke sauma yang sila. Ya ele yo on kako, ele qualify kako au le Olympics. O le ala se, ya kailo le la ilau fam se ala ukikilo nga ye. Fa fe la nga kua ia le yungi. Ele le late results ye ye. Ane nga fa ye le yungil mea. Ilaku kikilo ke minga piko sili nga kam fa ye. O le avako se kanka va pe ye. Ya fu nga ke coaching ala ya ka kire yo ka kire yo Olympics yeah
1: la sam sil sil fu le le ba tu mai la temi nei wala sa ya mo mo sa talo man sa mo fa tu sa tu sa la le temi nei ile temi tota alo ai o le le pulenga ma tu pina mo
2: besta la la winga la la fa tala ngal tele or swinga le o ye me la la ta tu ele fe al to inga we to va pe ol pulen ale yungi ke le fa le kum a le le ngai resorts wa e winga la le lo fa tala ngal aso la a amateur ka alunga e lusfuru ka la amerika le alongi ar ka ka ko kasi
1: ilaso 20 US
2: ale alkura fongo ale al IRB ale international rugby pool
1: samast
2: o mala langi kusa pe ke milio va ke minga aku mo ale malo singere ke ku perke mi aku mo vinga sa sa malo sika lo ke minga ole South Africa o New Zealand Australia per ka ngia fa langi sa pe iru mala langi ai lu suru amerika o mala langi fa kanga ke minga ele 91 ke nga ho ele 95 Umalo World Cup 95 professor lo male marcalo le ko ye lo se luz furu ka la amerika pule ale au ya la fa yo okupe ko ngi la ko kam ka
1: pule so the money has the power
2: man ko la le we ngi wa kungula ya le voila o professor carlo ese o ile le vor ngala ko ngala wo ka pe ngai la ko au maka ka vo wa ha ya fa ile ko au wa le wo professional garden e wa maka me yo academies high performance coaches or conditioners wo ha ya maka ka professor fa ya umai ya me nga ile pe o aso la sa ye yo o ko coach al la kapinga coach al la kapila la in ba wo ese mo mo expertise yo le
1: oficio
2: yo la oficio
1: for my all the other expertise are in
2: ya fa ku pe umai me nga Nga ko world rugby ile ka vanga ile pole lolang. Nga ko quarter final ile iba kasi. Male iba lima.
1: Ai le le
2: lenga. A ke milanga la ol kupela la kukusa ya ya la amateur.
1: La amateur.
2: Professor Okalung. A lu ka kiri ko o se ise quarter final. Ole fa ola ola ki kilo ol me kele ala ngase se wa alu luma yungi ya kele kupe ai solo muli kwa yungi ya pega konga ka ko uma fiki ele kele ngi ele kele ngi ngi ele kele skama a inga o ye e fa ye ka ko au ma e o ma ya la ele ke mi e over ka ko fiku bole e o le million ale mo wa ko le de sifa ho e fa ka ko fiku Mwale o koe nga fakia, kupe nga ya le koe nga Manga ongare ye gaming ye koringi nga ye kamaki or picking or kamaki or kufa singa or kamaki. Ia male fayo se competition for that domestic is a moa e ma fayo nga ma wurunga ya le yer kuranga or kawanga. Ele nga kale kaiko fiku efe pe nga hoile le kaiko su lima. Ole afianga la nga kele mele ye afia ai sawila or kupe ame umaki ma ai manga umila competition. Kupe fa king oi. Ai manga oi haya nga ka top class in conditioning coaching strategy tactics or coupe ame uma ele fa pe ele manga mi coupe fa il manga ma o mo kwa mangi ngwala le manga yo ya kungu ya sale ma no sikele ya so ya ya sapangi o lua mele kupu ya sapangi o kele kupu ya sapangi o faka aloho ikaka ese o ele nga o le nga o sapangi ya Aole professional competition e kokongo domestic o samangi. O ma kwa ma wolunga o koke fo kama ka alo fa fo la wo e nga ma la fo ka alo ila wo sapangi. E lise me fa penga kupu ya samu e kupu se me penga ku fe lo fiki. Le ka alo ile le ka alo ile le kompisi vale ma ngi sira maskali. Au ka ko ye lise me fa penga o ye. Ele me fai langa eva pe hoe ele kupu ya hoe me ya le fai ya isi akungu ola ulangi ae ela lo ulangu nga hoe le amaro kwa nikungu e kaka unga sawi kaka alo ae mahalo waku ae o nunga kura fai no peke mahalo waku kai kofiku wa ele il va yo ma va va fin kai na e toa le conclusion e ka unga hoa kaka ule meanga ae ule mele le feise kaka ule ile competition domestic male me ala yeka kam kar ele okupu me nga
1: ma na ye tele va nga le wa sa no ye lo fiona pa ta fa tu sa fa pe le tupe a tu sa le fa pe ma ta pe fa ta ingol fa lo lu ta la ma le fa lo lo le li ma ta la ele ta wo le le se la ta la ta lo me finga le nga le a na le ka wa fa ka me lu ka la ka fa ilinga le nga le it's like that in a way wo le o sa lo la ku fa pe Ole la titi tu pele ta tu te maua. Ai fa pe fele na tu nei a suia le uni e ole a ye a new investors and new potentially new sponsors.
2: Pista ia o le vano no uia ile ile ka no le kula ngala le ile fa
1: sponsorship
2: le alcun ngale foi ye con ol pulo ngai ki kilo ngo ye foi ke mi ngai foi si vesi ngai si con ol pacifica Mm. Mm. Vesi e hui lau ko laka pi. Mm. O mea ngomai ka winga pesta. Mm. E ilongi vi vesi wa apia.
1: Right.
2: E ili kaka mo sponsor, so nga le e punga vai lua e ko kumu.
1: Fragile.
2: O lau upo
1: ko ele. Mali ale tūlanga.
2: Aiva ai, o lau upo kwa nganga, mele kupu ka ko laka pi, kua toxica. Toxica le environment le woye. O ki rilo ai ulas ko inga sponsor ho inga le e manga e punga vai lua e kongo se sponsor.
1: Given the state le yeah, ai like
2: ki lo wala la kala le a pista. Mm. Ile mo sa mo kampangi o alvo da fulma ti ti sa la yeu. Mm. Ile mo o sa mo kampangi e manga e mo wer ko inga ku pele manga mi e ka ko e fa il la kapi sa mo yo on mele nga ko ye ya sola. Mm. E nga bule va vang sponsor le titi sama le ma le Vodafone le yungi ya kaku
1: but it's still not enough
2: ele la ki fo la ko afa nga ilo afa le me ya va ku le malo sa mo le blue million nga mali le million nga mali tos mal million nga ele sifa ya bo bo le vang fa fa me ma la vang ala o su nga kele nga lo ke va ile ya wo ye nge fiki o fiki la o sponsor le el company voilà le owning le en america le owning le
1: fitiwa
2: la voilà le la ko fa ko le swire shipping company
1: right
2: le la voilà ko sponsor ngang le true le voilà ko sponsor ngang le
1: all the money in the world they need
2: le avo le young ya fik ya ma fik ya ya ke le economy fik ko ke le la kama ai au ka ko la ki ku san america ko ma konga
1: yes
2: papa ma kalinga ke lo ka lengi ka mikim ke ngi ama le lava coupe le lava coupe a voye
1: et developai
2: eu lo fa ka ngala a pesta pe lo ka kofiku ka ko kofiku le ye ke mi ngi pe nga le la ki pe a mo wa se lua ma singo fai tournament
1: ia
2: ai manga o lo ka kofiku se ko nga le vole e makwa mawa lunga le intensity of competition
1: yes
2: ele le maulunga fo ila lungo aflit ele la lo kun ma singer ke mie kaunga nga ka alo e fa pe nga fo ila lo food lima ele kaunga la lo le su ko le kun ma singa ya competition
1: fa ma san ye fo ta alo
2: ele kai kai au kai mie la ye o ele ka va nga fo ya yung kai kasi o me ko fa province ele au se kun ma singa ele o lava ya kupe fo ye e fa ir ka va nga ya e fin ka kene nga manga o e mo kwa mo lunga le level o le performance au athlete ai le akor ko nga kaminga ka no ele voice competition vo ele ka pe o le mele e fiki o mangi ni si la ka va mi si la maskalia ka o ka me ki le o sa mo nga o sa mo la ka alo ya nga pa nga ka me ki le am kwa ka ri ya le o mai o miracle masi a wanga ya ko la ye pe al ko ko la ko le ko mo le ko mo le mona pacific
1: mona pacific
2: e mga mbiese competition na domestic o sa mo e mafinga
1: match e mai
2: pu e mai kama ki se squad ka ko fiko course full kama ki ki kilo le se squad sur lima almost full kama ki la ko mo high performance center a o ko nga me nga ka nga o me nga maro se lo ka pi ya ele o se me fa pe nga ku ya le ke le fa mo mo nga le ka ko fa kama fa nga o ya alo fa nga o ye o la ngisi na maskari le ka alo ngisi na maskari mala e ka alo ifafu e ka ngai vela peska ako ngu ma ye champion ngai champion ye world cup afelika e nga langi ngisi la askari ele o piki ma ifafu ngla kama ka ifo nge ya le mea a o la ko wa competition ore ko ngisi la askari o le ai mo wa mai la ko top world athletes o mai fa ila ko ai ki kilo la ka ko e ka ape solo lo langi ka lo ka komiki ia o mai ko ko lu va sa ku fa kasi ale expect ka ko e o mai o le o le tafu ese mo ko ngala ka pila e ai le fo se ka ko le ma vo anga e le se ka ko ku pe fa se competition va pela ok fa competition o sa mo o ko ka komiki le ngi sina maskadi o mai o mai ka lo le competition e e pe la pa ka ko domestic competition ian ka ki kilo le sisi competition pe ka ko ma fiki ma konga pe on mesa ka ko to angle ise competition fo le ya fa ke ya um ya ko competition ya ki nga e ka mi ya ma fa nga o le le ka alo ma un silo askalia o la o ka la la ka ho nga le nga ka competitive en fa nga ma lo ai
1: man
2: ke lo ya ka si o le ma ho vai o le va ka la pi nga involve
1: Lala sa usila sila yai afa penela afraid su swing ne la fa lo tali ne maili IRB sa ulu su su enga e leise fa mauninga ola la tu blanga yo no o yai tatu watu
2: el ungo binga la eku maule le kilkilo le world rugby le pisa mola ye ai kilkilo la por la la wala fainga fainga ruanga male Malaysia
1: orang
2: orang fakir, awal melaya mungkin gua, elia mungkin ia lah lewat rugby le,
1: le, le, le, le, le,
2: le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le la capisa mo e di fa vai ala ya kurang ai fa mai le fa vai ngol info kasi ala kala ro ngal pa le yung i mo ke ya manga ia ole nga au vo ila ba ku i le ile la capisa mo e ba ku yo ka vanga le au le si ku e le kali inga ya por fa pe ho ila le wo ya onga le fa ko nga lu fa kasi ya e mai mo ke mi ba ku le vanga ko ki o mai i e competition at World Rugby ya o au kilo por hacer bola con que fai fan algo en fa casi por le ahí fue y al menos hay un como ya te a
1: rula le tasila to fue le le me fue en algo fa tasi ya la pisa mo mal samo rugby union o le hace a la pe por le hace a fian a fian
2: que le la la a va pe e calia la World Rugby ngale la pisa mo e vaku lako au yo e e longu nga nga kala ka e fa yala le competition ale asam ale asal fa a few ai le fit fidia mai lan kama ka alo mungkin ka alo fa ya tapi penga sa fa mai mo mo ki kali ai nga lava le nga ole la kapisa mo ya e le se pa ole wo rugby mai e le ko ye o ko le asal a few e fa nga fa lako yungi fa lako ka alo a le kuranga nga ku lai mai ava pes e kalia le world rugby le lak pisambo do yang lak pisambo ma aula le ka alo le lak e piki mai ia ia ia au le au o suia ia sam
1: fai ma suia sam oi talo e le uno fa sala ina ina ta to tu
2: ka ilo la el ki kilo world rugby ala va nga afa mai le world rugby ma male le lak pisambo o no ngwinga la ngal pa wa ngal ki ngo ki ki lo ebo rock ele ko kala ngo ise srf ko ko ki ki lo rock bro rock pc si me pa pa fa ma ngi ki les fa le ko ngo e il lock pisam o le ala wo mo le wo skula ngo yo le fo se fa ko ko ngo le o le world rugby le lak pisamo y en cupo lor culan ape ola le ko yelan ko awe mai ay ola o ko sorar por la me cupo ko yung y male mal fain or go competish ko ko kala ngom mun mulila ay
1: tay tu sal mata ko le man melen tu fit
2: e kai ku sal le ya il kulan ale an asaulo ya pan maram e le fi fi e ka kale ko ngole o le yung le pulan ale yung ya fik sa lo nga fa ma lo lo ka ka nga ya mai nga ka ka mai run le yung paula le se se nga la me ye lu ele ma fa yin wa le ma fa ele fa el ma lo ngo ku a be se ya e su yo la pisa mo o la ngu ku ai ma su yo la pisa mo mai mo ke le o se a mo ke le o se le se mar si an o le ma lo sa mo a be se ya ka ka pa lo ka yin e yungi ranga le koko le faia le onga ya le la kapisa mo e o le senga nga le senga e lua a kulanga le le o le fonga le afia le kula fa pe afia por ki e o le singa kulanga le kiki lo le wo ro piki kilo me lo ya pan marama ya me ya ele fa kanga ele la kapile le pulo le kokingo e pulo la kapila le pule pule va penga ese finga malo ese ole la capi ya wan me ole kula fo voilà ka se mo me olympics et le fa kanga le pule le finga malo ose
1: chain la capi
2: ose ni la capi pues ka lo ma ole la con ole li
1: ka un poco casi se chuchino
2: ya wa ka kela ve lua u mai me ye lua et le misa le fainge ale le vesile vesile la pisa mo ma le esa RFU ele kali ho le olympics ya se kulanga ho le sui se penga malo se pulenga ole or cooking ole recognize ele world rugby ya o ai ke ngofo e fainga luenga e kilo le olympics e le world rugby po ai lo ke amanga ia e ang sa ko le kong ole olympics a fa ko world rugby le ai sa mo fafu ya or kala ho ngale olympics e fa mo ye o sa mo
1: o no winga lor ke le ngale afiang a e afia ko mai sika lo nga pe ole olympics
2: ya afia la kapi kai ko fiku le olympics wa afia ye
1: ele fa tanga le la so fi ngalo ni mele tom fe ne le un la kapi fo le ne u fa tu ina fa nga ina ya le ma wo mai li poti fo ya le newspaper observer hape o la fa ina ya tu pe tu malopo fa e mai e fa mne ang vole le avena e atina e tu malo so soni le un la kapi
2: ya tu la nga e stadia fa pe i fa nga fa avai ai e fa nga ngolu or tu penna e pulle el fenga malo il y a temi il y a temi ai ya u ya lo il y a esta el tumor la ua a manato a tasile wa uya e ese al mea na fai el mea na mole atina e ole ole tu malo a sa ti tiro tu inga atina e ole a batu a fa unga se va ta inga la mo pe va pe i le tu a sau pe ya le kele le ola le koko male male mal popo nga o ku mal moli ya la va ku ya va fa male le ku malo mal la ku pe nga fa ima ko nga koko me ya ya va ku la ku pe nga fa alu me nga mo ki ngo ai si ka sa nga ya le si lu su ko su fa su ka sa o la e o la koko ya ma la mo mal la ku pe le nga fa fo ke ni ko nga ki nga la nga le sa ki ki lo il fa nga va nga ye a ke mi a ka ngola ave le la kapile le ku pe le
1: ya ti na la kapile ya
2: e ma fa al fisili la e ki avela aven al lakapi e fa fela iska alunga o le la la ngofo fa piko i le lakapi e ave ku pe fon fa mai e fa fela iska alunga e o al fisili la ku la imenga o mele ku ngor ka fa mai e mele fa mai e le fa inga fa ise me fa piko fa penga e fa piko la vengo ku pe se fa la po konga po se ko inga ka em fa qualify ai le qualify ga ka uma po fa la poco nga uma ya e fa ai skola nga hoile a kikilo ye o me ka o kikilo wi sa mo nga le ke mi uma ka nga kam fo so se fa ma lo po fa nga ma kam fa ya ya le ke mi uma o le kula nga le le a wa o nga ka fa nga ye ma so fo ma lo nga ka ka o me ye pi a ve fa mo
1: la walu
2: o la ka pi mur ka lunga e pena ele o que esse si pa le le lapi ah le la so fu maro inga fu kinga ya ele le vose lu mga lo lo ko pe ale le la o inga lo o kam fa nga yo ya o si mga ku vai vai nga me nga ka nga ke le ku pe alu ya le fa alu la kapi o me nga lu lo ki ki lo ke pole au ye o kuranga ya mar kuranga o le fa au vo le o le o le ave fa pe la fa piko ku pe fon fa va il la kapi ave fa fe la iskalo
1: nane la sa u sil sila il tatu la va tnu u le ave pe taulu ya yun la kapi ne ya ma mo ma te waru lu ke wa mana yele le samo rugby union mata te o la sa fa u tuanga te ave ya ile fa ile tatu un la kapi fo il se si me fa le ya ti mo lo lu mana
2: su se si me fa o mama ya le polal me foule la mai fai me nga lo kikilo ye le mai le iva li mai o mai le nga le lega kai ko fiku a vai vela le vinga kai ko fiku o li swinga ke le nga fai fa lo mama ya nga ko ma lo sia ka ko kai ko fiku ma lo lunga le worship o me sa fai sa su lima mar kai ko fiku kama ki sa mo kama ki aku fafo nga aku ma fai trau piki me ka ko
1: piki ya
2: ya pa me lo fa ma vanga ku mau al meanga e open ale au kama ki uma sa mo po fea ki sa uma ye ai or suinga e ki sa usa mo ke ka aloi ma e ma e ngofo e a piki dau e ngofo u mai sa mo ke mi a ko ai ko lengi o sa mo ele e de fa pe va ku fa fo isi uma ko yo mai a or suinga la nga lenga fa ilenga ko ke le ar suinga ka alo va kasi ko lengi va kasi e o mai hoila
1: lava
2: le ma sa ninga lava wa malosi ke sa malosi wa competition ke minga ke ko fiku
1: we brought home the Hong Kong
2: Sevens ya ke mi o ke le va se ke mi o la kiki fo le season o le season asa ye il va kaunga e o kulanga ka un ki kilo ye o le mai nga va kasi o le build up o le domestic competition ya male fainga le awala e ma lo si ai le kako au kai ko fiku ma su limba e kama kim kenge a wa fa ngale fa ye fa ngale e piki ma solo ya ku o lo lang e le o work le menga o le a fa pela e mai o le esa a refu la ye o le memo o kupe e le ma fa nga avoid le facili le kulanga le e ke le kupe fa alu e fa ye le competition Or kulanga le fa pe o pe o mere sa fa ga ko le kulanga le o ka piki me ka ka ka le fa sa ka ko

0: ele ma fainga o mai ka ko ka alo ko nga ka lo nga ka ko ai ka ko ka alo ka ki alo ele hard and fast no? Sa sa al piso le o le o ka lo nga aggressive ka ko defense ya awa ko ka ka alo o europa ele o ka alo ho ele avanso mi uki e va ku e fo nga le e sa pin na ya o la vanga ya a luz fo so la po po ya mala u lokam e pa ke mi nga impact players ya ko le ngira me fo si pa e ke ka nga po ran si si o se fo ku kilo ya e ke a sa u la le camp le ka ko ko lu va so fa le world cup a le ke sa u se la course fo kilo a me le manga o ka ko le o ka ka ho le se la u se fo le va se la u se la u ma lima ma se la u se fo kilo a ya lu le va lu se mi ko ke ya ko ele venga lu singa pa nga nga ko ngor ke mi nga ma ka a e o le mo kwa ke fi fa se nga ko nga ke in plan e ka a lo ka ko mo se ka ko va ngo ke o score fa o va va nga ro ki kilo e me le ke mi a o mai la manga o le ka ngo me le nga ke le ya ya international results ki kilo la ki el coupe lui or fa un mo mo fa lu con otro messi competition isamo mas e me e ese me mal mer le ave players fa fo e wa ku fa ele ele o ele fa nga avoid le me e ka un mai sa messi competition un mai fo mas international competition o la ki yai o la yai la au ai yai la au sei ya baila el pol vele o fiki ele o mai fiki ka alongi New Zealand yo lavo e a fai fongo ho ele le competition e ye fiki ko mo fongo nga ele isa mo mo ko nga ko mo competition ele ele fai nga me ko mo le or competition nga e o ke ke longa si si me ko ki kilo ele van ale ole ko ki kilo se competition ave ya ya ya ya ka ko au o fam kala la me ko pu ke a pesta al mali ya me ko se ke mi ka ko su patena
1: yes
0: Yo que no cago malo si mai vaya con un fikiele o mai lunga le supate.
1: Right.
0: Yo cago ele pa USA mal top 5 un cago lunga ele top 5.
1: Top 5.
0: Que era o kipi favor se cago ele supate. Ya I fai super 12. E batais lo la e ole o cra fa super 15. E lua la o cago mal pacifico un fai pit. O le pida fiki nga fai, ma le pida kako. Nkana ngoa mele o fiki pe le mfainga kua whakasi kako kako pit. Ia pako e kako, maldie. O le makaua pit mo le awasa amua. Ai mau ke wha o nganga ia kameki o konga mfiki. Pe awha pe e sili aku e lese kameki sa amua e sili aku lo le kālingi nga. A le pit la fiki. E lau ke wha o nganga uma konga ma sa amua le lako pit. Ia, e i wala le mea nga yelke minga. Ole Miller Broadcasting, right? Wako ngu umala aia yele Super 15 nga. E maua la kupe mai le Broadcasting, right? Nga sa wala alpida, fiki faa moe moe voi nga fai lako le lakufia mawar kupe nga. Ai fai kako pid. Nga kako fai, mau kia de manga oze Broadcasting, right? Aole kako pid la, kako fai pa anga ma le Warriors.
1: Oh, okay.
0: Ole fai nga langa fa mai le, mea uma le commercial la running viral operas, fai uma le Warriors. Ai ole pe ole avo e pe si i Mount Smart. Ngan pa wan me manga ole wan ole piki me sa mo po e nga nga kam e lua la au ole ole au e avel super 50. Ye o kam ka arus male development squad la. A maka ku su fiku ka sanga ye o ka ka ele o ye ko ngue ele o ke le yo la vanga development squad. Ai pe so ma au nga lua ele squad nga i Mount Smart. Ole o kupe uma ho ilan fa kupe ngal me fa kupe me organizer warriors le ima se le ima skupe ka ko yung ye erwe me nga
1: oh ok
0: ai pa wan me nga mga o ile warriors ai ye kam ki ka alo uma fo ile piki sa mo el mon sa mo pe piki ho ila ko age grade sport ka ko fiku e release ku la first release ku ala ko pule le la ko vo nga pe lo ke fa nga pe lo ke a vo nga le kon kala ke si si kala po ese Oh, ngan me mga oil worries. Yon me Maria la pestanga mai le pin. Kau kiri mga ang kupe mai le broadcasting right. Ai uma mai le over le uma mai fongo South Africa, New Zealand, Australia. Ai uma mai la vanga fa mai ya mako o wale karia uma ya fiki ma mal pit la sa mo. Yon me Maria la pesca. Ole ya o kama ya New Zealand yo ke masang ile le ya ke masang ile Australia ile masang ile po la ulanga o masangi la bangi ngi si ya mai ka mai yo harry ma dio o ele manga ora go ferika ya o ku wa

0: Ya. Ole kasi ala ki kilo o fa kun ma vanga ma ko mai. Kasi ala ki kilo ele merele ele kalia le ngusila a le la fi fi askali. A kalia ga ho ko ngui. A successful ga ko. E o ki ala o ki lang. O ki al chiefs. A wano ele la ngaki ki. O ka ka policia ho ele pa se fika le ko o ki lang ya lu ngai lo. E alu ngel lang o lang o me ka ka ko wa alu ngel lang o lang o ngai le au le ka ko pc le warriors. Ia aile wor ai oke io ki langi marati e ole si vela nga me mo kwa ke ia ku u ia ka ko mai o fai pa anga male male male lik ia ia wa you see la mascara ia pel ka o ku u ia ia la ko va o male lik ele se ele se me ka ka ko nga me o me venga nga ku le wor se ma ko fai ma ko fai unga le un ia ka ku ali o misa ia le un i ma male lik o you see la mascara ia pel ka o me anga la pa langi ele se me ka ka ko nga
1: me ka ko me
0: ia wa o le sa mo Eu me coco como é que aí uma lolle season la capio, mas não faz season lick.
1: Vai para lick.
0: Eh, o como é que como é que alo é gocas? Eh, uma ca alo tosa mo, eles ca el que mior World Cup tosa mo, é ca alo melo World Cup ali. Ale ale ale sul lima la capio, si vo eles si que.
1: Se si va vita o lilo vionga e lena mai tua tu sa mo, vai aso i antene. Le afia mai o lenga tai la fuli. Ya afia foi matanga ta alo tanga tai ele ta.
0: O pesca pe kasi nga fa on nga o leva yon menga yo ka ko ele nga ka nga le nga la ka pi la ka le liki vo e ya la ka pi ko ku pusa o yon menga fa se kam ka lo mala o mai mo o le le la fali yo se skura nga ki le le fa on nga e ele ka nga ku pu nga ale ale la fali ele ska lo ya pe ya ku la nga ele kire le fa lo ka ka ele ile la foli ile nga ko kam ka alo a fa pe nga ho ile ile o mai mo ya sa on mesa ile ya ile a pi ya so le sa structure e ku pulo se me va pe por ko o mai mo a por ko kam ka alo nga fa o li mai la foli e ku li ko ben ben ko au fa ka sanga ben ko ile ko mai ko ngole
1: ole yu
0: e ko ngole yu la pi yu I was ta ku pus ke le va ke minga fa ar ke le fa kon kon la pe un le menga fa se le fa li ase tu na voi tele alfa no no ye e le le kon ku pu nga mer fa se le fa li ali ali ngi la fa li le vin fa se karo na le se karo nga ye le se ki nga e mo le ku pu nga le a ko nga mi ho nga a ki ki lo ye ai si fa nga wi ki pe yo on mele fa fa le fa wo le ki ki lo nga le fa le kon o la resort o fa le kon o ye ai le fa le kon o le fa li
1: malo fa taila o fionga ma nei la le wa mai ele yel mo mani no fun fa fonga sa mo la kapi e ta se e mai le sta mai ta pu le fa mai al ta tandong ya fa pe fo tele fia sa no el ta pu le le fa fonga sa mo la wo fionga le sa minister o le le to fo i tu fa mas no le sa fi fo ta to pan mi tu sa ngom va le o tau nu la vai le fai unga le ana va pe mai e pe pelo e al taman le Samuel la sa u si si le ye le famas nonga malong tanga solonga ya al tau nu ho le no ye
0: e pa le ta la vole e o te fita ta o te fita ta te le le le pa si wa sa ilo wa la o vo le sa sa mi sta te mi na o te pun e pa le mero ti ti le fai unga le mari ti ti le fai unga e fa mauni a hoile a e le fa mauni sem malonto lua a e le moni tala ia umai loi na a wale la se se pai unga hoile a nga i hoile a ile
1: i la chule sa la
0: obstruction ma le mal conspiracy ia a o tua inga yana ma unga fa sanga hoile fa pe a o fa mtanga umai sem le unga nga pisa ile le melen tul tul ile ya le el fengo molian a ile anga ile le la pul ya penal pa unal me le titi lo ya ye e tali al fam sino le e pepe lo sa malon tolu a wala ila sa mama nga ile ile e tula nga isi molian a ya na
1: pe fa pe fa na fuwa
0: mo ale na mafuwa ona le sa tal tonu nga la vanga ya ya fam talanga a sembro un turbo na pa no sap tanga fio o tu e le tulanga pesta
1: o malo fa ta fa pe fel va na le tu e ye ne le tu le longa le judiciary review le tu fa ngasolo ne
0: O te mawa la se tala o faise te judicial review. O te lo po po I se me va pena to ya ngai. Ya o tu langa le te lo awilen va pe o le talia tal sa va eto e apil. Yo o mai a to ilan ta pule le to I se apil no le fam sino.
1: O le lo mai a le tofio le mai munga tol. Ya te le ma upe et fofo et tamo et fainga paro tale le tapena fo a le by election le
0: o mane te pen faino wa lui a se ponga le fai tu la fono le fai la le sa wa lui le vai mo fa e lo o te mata ya o te e lo mata il mata ai ngai mata tu le fau
1: Oh,
0: Tonu sfurta usanga oile
1: ah elisio suafo
0: esu e oso elisio lena le vai mo fa ya le la me io oile
1: ushor
0: ele faina na switch
1: ah oia nana manela le vai ngale lu mani no la ya you sit feel that what's new walang so to bafte pete we walang ole tapena ye vai mo to du fo mo la to finga paroto ina wa fa la nga ina fo ian fo le fiona ya la timbia Ya, la ufionga, e ye ni si va enga te fie sau no, ya ya o mou holtan tu avonoa walanga, le mei tau atu e vave fuu o na, tu e tali ufonua la ufionga il tatu watinu.
0: E hei faftai te la pesta, pa me, mo le tu faftai la ufionga ili, la vanoa hoi faso aina I mta upsa tatanoi, fi fia loto faso aina I o manato au ya I tulanga I tatanoi, mo le hoi faftai ma le, Lang male ufolofatu le payamal malo si lasi si odato atunu oro mai moama fa fong fonga mai hoi por kalamel neitu la olaso ya so so tu vai malu ipuenga e voi se tala po se manatu e wale tauta mali I lau fa fonga sa mo e le se anganga e tuipe fa se tala e fa ti ngai sfringalo na alfa alia tu alo manatu vai vai ya uya e lo fatu ya lo tele ya tu pa ya mal malu se tatu tu no
1: ya le fa fonga al tatu tu no ne fa fa fi le fionga ya le fa walo Jeffrey Harry Schuster ya fa te tele la fionga ya le fa avno ina fo la fionga te fioma ya I tatu fe lo I fo ya ma tatu ale angel ne fa fi ya le tatu fa tan no ang ne fa fi o man ne fo I le fa fonga maua samoa ile nei foi pol kalame o mani noi ni se vaenga lo fai ma fisidia I mato o mato ye nei na fisidia ma fai foi manato to tele ya ele ka alo lakpi ele ele I u se pol lakapi o isi foi ele I o tunol pulenga lakapi ya le ele ngata da ya I tunol pulenga lakapi sa mo ya le na o la vai fa tum tum o lakapi lo lang o se e ya I lo fiong ai tonu o pulenga la capia lo langi ya le ngat fo lo to fing fa lo ia pe o nei nei ya fa afta tele ile fa so mai fo ne fia fi ya me sum ta u pusa mo mi ai so fi nga lo fo lo fio nga ya fa mi le li fo to tele wat you know ya me se fo fo fa nga uma ya fi nga ye ma lo fio nga ya fa fo mel ta to no lo fo tele atu ta to por kla me fo ne fia fi lo fio nga ya pe atu tele lo to fo no ya ma fo mel ta to no ile tatu pese ne mai an so le mata to telefone ngan samo to pe mai le fionga ya inga maria maklit to le fionga ya le fawalo jeffrey harry schuster ne fia fi so fo ya
2: Now listen to 531 PI on iHeartRadio. Download the iHeart app and search 531 PI.

0: If you feel lava to fa talo fa to maro lo fa fonga ni tu la talo fa lava ma lo se fo munia u si mai el fa fonga talo fo ne ale lima to lu tasi pi ai pi meni au te roa le se tofi a sono au kuso lu a felus fulono O le asosial soi fo malo loina o le Pacifica po le Pacific Medical Association si li o na tele ya ni usila o lo fa amna tuina le tolus fulu tau sanga o lana tau tua i au kilani le aso nafi lo tali malo ai le Pacific Medical Association i se fono tele lua aso lo a waita i ta soi fo malo loina fo mai teine tau si mai matangata su esu e po researchers i le toi tepa i tua le tolus fulu tau sanga o mavai ma fa ta ati ai se ala fu fo ma lu ma nai pa me le president o pma ya dr kiki mawate o le ma tu le manu le nei o le afai ma ta pasai le te inga ma le tau tu o sa ni te te so fu ma lo ina ni sila ma le pasifika ina ia le le le tau singa ma la ngola ngoina so fu ma lo ina o tanga te pasifika sa fa ali a fo ile sui la ngola ngol fo no ya dr o me josephine herman o le manuia o le PMA le a tamai ma le tamai o taitaina a matamaia e pei o fetu pupula ya Dr. Mawate, Dame Te Wila Percival, se Colin Tukuitonga ma Dr. Debbie Ryan. O lo fa ama mai le ofisa fa inga palota le stala ma le palota le interneti mo tangata pasifika ele yei le tunu u mo le palota tele le tau sanganei au le iho o ele a sufito novema. O le si tala po enrollments e tapunia ele asulutfu lima o kitopa on de tala ile o palota se eo ele asfito novema. Ile lu afe lu asfuli tolu e iwa sulu fate si malefitu po sene tangata anga baa po eligible voters sa faa mawina. Ae na o le fitu sulu valute si malelu po sene sa palota sao. Fa mele le sui o le elections New Zealand ya hone faula, o lo o fautu aina inga Pasifika, ya tanga ilunga upenga tifa ilangi le palota, e siaki po anga vaa e palota ile nei tausanga. Na fa alisi polo ofisa le universitio au kilani fa apea, o le mahala malama le ngangana o loutu puanga, e au mayele tiele o mea lelei, benefits mo tanga te Pasifika. O le vayaso le neo le ngangana, Kuki Airani po le epitoma o te reo Māori Kuki Airani, ma o le autu o le vayaso, o le faa Māori si au le itangate faa ngana la to ngana e faima faa Māori lumanae. Encouraging people to use their language as a foundation for the future. Fa mai Dr. Ake Nicholas, o sa ili ilinga inga ngana tangata alau ele po indigenous languages, sa ma waisi maala malama male poto mo ngana Pasifika, e so swani malosi ya o onga male soifua maloloina. Wafailo mali company va alele le tiet star ni tau tau ngo fie istu la fono fou, mo ato e ave ilungo le va alele. O le atu tongi pe a faye faa o ngai pasese le avanoa i ilunga e overhead lockers. E a mata ye fe puari o lua felu sul fitu, o le afa amuta ima le mamafa masani e fitu ke le kalama o uta. Mo pasese masani e na o le tasi le ato le titi e tu ilalo le nufoa. O pasese mana na o fa o ngai overhead lockers e te tau ona fa atau se kad fa pitoa e te ua ole priority carry on. O le tetongi a mate luis ful tolu tala il malanga i tasi po le one way to tonu le tunuu ma e fua fua le umi o le malanga. Fa ali ele tia jita, o le aswinga e fa iti ele tuai ma le umi o le fua ino ato pau, ma le fa ananati o taimi ulu fale mo pasese, ma tausi ili ma walalo pasese masani. Na fa aliele sui te ete alivanga fa upfaele leipa ya Kamel Sepuloni le matuale anga faya le tūlanga wa yele tumau ainga le tunuu. Le to atele tātang ni usila wa tuwa le atunuu tapunia fo ipi sinisi wa ngau a ano going into liquidation. Fa mei Sepuloni e te tau le malo ona to e suilo na ala vaa. Ai so sani tu sa o tumau ainga le tunuu ina ia fa atu pua ia vanoa fa inga aluenga ma tau fi e tangata mai leo atu ia tunuu i fafo. Mala tala fai un. Wa matala nua tanga le li ifutu mala si ampini mua mua lau langi li heavy weight ya Joseph Parker. E toa e foi i tutonu le maya. Ina wa tatala lo nfa asalanga le tu mau. Sa fia ngai le li ifutu mai New Zealand su isi onga ale ofisa ola au fa asaina ale UK anti-doping o ta alunga i Britania. Ina ua maa salomia lo nfa onga aina ola au fa asa. Ina ua faya ina ya therapy o Worley ya November to sanga niti aneng. sa tau sisi pia paka ili leo sana angsala maintained his innocence fa mai sa rele leili su engalo na toto. Isi faa matalanga ili aswa nafi ni faa mauni ya yu paka wa umalo na faa salanga ba wa fia fia wa mamalo na ingoa ma wa sauni ya toe fo ili maya isi taimi ya leo toe mamau. Sa mo telefona olne yaso manuia tele lautapua inga soifua.
1: You're now listening to PMN Samoa.

Ya yeah, ai mesi foi o nicho tato au foi faiva. Ah, ya yeah, fa afta o lesa ta u to mai tai. Pule o le tato fa lo le a lead jor. Ya. Yeah. O le o le fainga pa anga ma tato faiva to anga laiti. Ya yeah, mesi foi faiva faiva laiti. Foi lele ese mai tato a fai faiva to tele po o tato va fangota. Foi lele e le e tau fai e fa tau inatu li ya po tatu fa fa ngot tele ya leo fa ngaina na tatu fa fa vala iti fa tau mel tatu ya il na fa fongal tatu tnu ole tau fainga na ola sto nai nei e tau nu mai ai le se tatu uta ya no fa fo ai tatu lo se se e pe na fa il ol pulenga ya ele ngata ele new ya o oi a fo yes es o la o la longo o la tu ya o la mataputa ya man magavel o o funga a o le pusi ya o le fe ya sa wa koma talama a ya o vanga o mena le na fa i don dei ya le o nanga na i na i o tahuhu a Princess Street ya o le Luceful Lima Princess Road Princess Street i nai o rau i oi ngā lau off man motu e peke sau mai o south peke sau mai i ngai i Fairfoon i le tātou i alo o ngā ngai mai le tui mātou i mai tau langa pe tā ngā i mai tau langa pe tā ngā i mai o South Auckland ia nā o lo o mai Princess Street e sau sao i lo i nā lua Folu lima Princess Road olo e ele unanga mata tua ai e huta mari olo tato watunu olo tato ini tato e ala e tato olo mai le tato watunu ya mai sei mata tato fuofa o fa ele leanga ya po o fuofa la uaina tau mafamata e mafala o faisua lo fa pia on fa to win al tato fa lo na ioe ya ai olo fa anga yo ina te mari olo tato watunu alo mafa nau olo tato watunu lango lango e tato bisnisi wa a olo fo e tato bisnisi manuia la tele olo tato watunu o lo ala lan papa ao i New Zealand. Ia, a leo tua fafo e o o lawe i le atunu o tonga, tangata anu o fiti, tangata anu o tonga, ma intia, tangata uma, o lo fapea nanga i atu i le falo lolne, nanga o maitawina le matanga o fio la atu o loa. Ia fata se fo i male felesi la ka malaka ma sasa o ala nga felesi ia mo tatou ia lo alala papa au isi vaya nga le atunu atu a nga i mai au kilani mana tuol falo lo le tora te a nga iain ia fa isa fatau e fa kwa e kari kongwa nga wai ari e fa kau especially Father's Day is coming up this weekend ia for it's Samoa's Father's Day they're celebrating this coming weekend so make sure la o ma nei la lo waru fa tau tu sai pe o lei nei e po lei sa o le fa i longa samo even though it's celebrated in samo but in fa na fa father stay mo moneta ma mo ma tu i ni ni sila ya Wa fa yo tui fo tanto por clan me ol 685 Balinga show ne fo fiafi fa fe te tele ata tu malu fa longia thank you to all our guests that have contributed to our show this evening yeah and catch us again next the same time same place from 6 from 3 p.m. yeah to 6:30 p.m. on Thursday afternoon yeah I'm all team nei faisi na malo longal tanto por clame totally mai tanto afia fi manuia yeah pe on se feel tanto what no o lo o fa ngas nga sea i al tanto o finga alwinga ya nisi fo o lo o malanga tu i finga malanga samoa ya a misi o fu fu fa le ainga ma nisi o lo away i nisi fo o maftang fa le ainga ya ai o le fa vi nei la tang fa lava le fa inga tai le fa e tau tu a tu le mamalo le tanto o tunu si ya pa ye fo se taimi o le vai luang al pona nei i han tatu tau ma wai foi la ia e fai sina malo longa e mole tafiaf nei fa uo watu a tatu musika su fei floi a o tapena mai ili tatu a fiafi manuia ia manuia tele la nga ia tui mauta malawa al tatu utinu ila tu oe o manava au nisi hoi le ufto a nga i fai ngaluenga malo orfa malo losi fa wau lau tiute fo i malau sifi ia tu e paua nei nei tu la msale fa umalau sifi ili pona nei Thank you.

0: Ina na a fa pe e kali ala valu rugby ngare la kapisa mo. E va kula ko la ko au yo. E lo nginga nga kala ka e fa ya la le competition ale asam ale asal fa a few. Ai le fit fidia mai lan kam ka alo mngin ka alo fa.
1: Iya.
0: La va penga sa va mai mo ki kali ai nga la vale nga ole la kapisa mo. Iya. E le se pa ole wo rugby mai e le ko ye o ko le e sa refiu a fanga faila ko yungi faila ko kalo a le kuranga na kula imai a va pe e kadia e wo rugby le la kapisa mo do yo la kapisa mo ma au le ka alo la e piki mai ai ya ya au le au e o suia ya sa
1: mai ma suia sa mo italo a e le uno fa sala ina ina ta to tu
0: ka ilo la yel ki kilo wo wa la wa nga afa mali wo rock pi ma male le lak pi sambo ono ngi nga la nga pa wa nga ki ngo ki kilo wo rock pi ele ko kala ngo ise srf ko ko ki kilo rock wo rock pi si mi pa pa fa ma ngi ki les fa le ko ngo e lak pi sambo o le la wo mo le wo skula nga fo wo le fo se fa ko ko nga ole Ore wo rugby le lak pisamo. Yang ku pulor ku langa pe ola le ko yelan ko awe ma ay ola o ko sorar po la me ku pur ko yungi male mal fain or ko competish ko ko kala ngom mun mulela. E
1: tay di tu sal mata ku le man melen tu bui fit.
0: E kai ku sal le ya i ku langa le nga saulo ya panmaram. E le fia fia e kakale kongo le ole yung le pulang ale yung ya fik sa ulong ya fa maro lo ka ka ngaya mai ngai ka ka mai run le yung paula le se senga la mai ye lu ele ma fying ole ma fai ele in fail maro ngo ku abe ese ya esu yo lak pisa mo ola ku ku ai ma su yo lak pisa mo mai mo ke le yo ese a mo ke le yo ese le se marsi ango le maro sa mo abe ese ya ka ka paro ka ingai e yungi nga le koko le faia le onga ya le la kapisa mo e o le senga nga le senga e lua a kula nga le o le fuenga le afia le kula fa pe afia por ki yo le singa kula nga le kiki lo le wo ro piki kilo me lo ya pan marama ya me ya ele fa ka nga ele la kapile le pule le kokingo e pule la pile lo le poule va penga ese finga malo se ole la capi ya wan me ole kula fo wala ka se mo me olympics le fa kanga le poule le finga malo ose
1: chain la capi
0: ose yungi la capi poska lo ma ole la kongo le olymp
1: ka un poco casi se chuchino
0: ya wa ka kela ve lua u mai me ye lua le misa le fainge ale le vesile la pisa mo ma le esa rfu ele kalia hoelo olympics ya se kulanga hoile sui se penga malo se pulanga ole or cooking ole recognize ele world rock ya o ai ke ngofo e fainga luenga e kilo le olympics e le world rock po ai lo ke amanga ia yang sa ko le kongo le olympics a fa ko world rock le ai sa mo fafu ya or kala hoinga le olympics e fa mo ye sa mo fafu
1: no winga la ke le nga le afianga a e afia pa mai sika lo nga pe ole olympics
0: ya afia la ka pi kai ko fiku le olympics wa afia ye
1: ele fa tanga nya la so fi nga lo ni mele tom fe ne le un la ka pi fo le ne u fa tu ina fa nga ina ya le ma wo mai li poti fo ya le newspaper observer hape o la fa ina ya tu pe tu malopo fa e mai e fa mne ang vole le avena e atina e tu malo so soni le un la pi
0: ya tu la nga e o stadia tu fa pe i fe nga fa abaya e fa nga nga le or tu penna e pulel fe nga malo ile te mire te ai ya u ya lo i lo ai sta jumo la wa mra to ta siro u ya e se al men fa ile men na mo latina e ole le tu malo a sa ti tiro tu nga tina e ole a va tu fa nga ya se va ta nga la mo pe va pe i le tu asau pe ya le kele le ola le koko mal popo nga o ko mal moli ya ba ku ya ba fa mal le ku malo mal la ku pe nga fa i ma ko nga ko me ya ya vakular kupenga fa alun menga mo kingwa isi kausanga ye

0: Lisi luas hu kol sur fasu kau sang. Olai olai kau kau yang malai mau melar kupel dengan fa fa kau kenyi. Kau ingat kini ngah elang alisa kiki lo ilfeng fa bayang aje. Akemi akang olai ave le lakapil le kupel ya.
1: Cina elakpil.
0: Ya, emafeng fai. Alfsili la. Eki ave la ave ngah lakapil fa fe la iska alunga. Wale la la ngofu fa piko ile lakapil ave kupel fong fa bay. Fa fe la iska alunga. Ya wal fsili la kula imainga ol melai kung ol kak favai mel favai ele fa inga fa ise me fa piko fa penga fa piko la vengo kupe se se para po kung apo se ko inga kaka fa in qualify ai le qualify ka ka uma po fa fa la po ko fa la po ko kung uma ya e fa iskula nga hoile kikilo ye o me ka o kikilo isa mo nga le ki mi uma ka unga kam fosa se fenga malo po fenga ma kam faya ya le kemi mo o le kulanga le le awa o inga ka fanga yo ma so fo malo lo inga ka ka
1: dale
0: o me ya pico a ve fa mo
1: la walu
0: o la kapi mur ka lunga e fenga ele o ke se si pa le le la kapi ya le le la so fo malo inga fo ki ka ya ele le vose lu mga elo lo ko pe ale le la o inga lo o kam fa nga yo ya ya si mga ku vai vai nga me nga ka nga ke le ku pe alo ya le fa alu la kapi o me nga lu lo ki ki lo ke pole au ye o kuranga ya mar kuranga o le o le fa au vo le o le o le o le ave fa pe la fa pi ko ku pe al fon fa vai il la kapi ave fa fe la iskalo
1: nane La sao silsila il tatu lava tnu ule ava pe taulu taulu ya ya yunila kapi ne ya ma ma ma te waru walu ke wa mana yele le samo rugby union mata te ole asa fau tuanga te ave ya ele fau ele tatu yunila kapi fau se si me fa le ya tili mo le lumana
0: su se si me fa ma uma ma ya le polal me fau le la mai fa me ngalo kikilo ye le mai le iva lima e o mai la nga le leiga kua iko fiku a vai hoera le whainga iko fiku o le suinga ke le anga fai fai o mawai nga nga kua maa lusia ka koka iko fiku maa lo lunga le World Series o le mesa fai sa su lima marika iko fiku kameki i Samoa kameki wa kui fafo nga wa ku uma fai tra piki me kako au
1: piki au
0: ya e pamela fai mawai nga e ku mau al mea nga e au penale au kame ki uma sa mo po fea ki sa uma ye ai or suinga e ke sa usa mo ke ka aloi ma e ngofo e a piki le au e ngofo uma sa mo ke mi a ko ai ko lingi o sa mo e le e de fa pe va ku fa fo isi uma ko yo mai ya or suinga la nga le nga fa ile nga ko ke le ar suinga ka alo va kasi ko lingi va kasi e o mai hoila
1: lava
0: le ma la ba wa wa wa ma lo si al ke sa ma lo si wa competition ke mi ka ko fiku
1: we brought home the
0: Hong Kong Sevens ya ke mi o ke le va se ke mi o la ki ki fo le season o le season a sa il va ka nga o ku la nga ka un ki ki lo ye o le mai nga va ka si o le pure up o le domestic competition ya ma le Fainga le awala e ma lo si ai le kako au kai ko fiku ma su lima e kama kim kenge a wa fa ngale fa ye fa ngale e piki mai solo ya ku o lo lang e le o work le menga o le a fa pela e mai o le esa a refu la ye o le memo o le memo o kupe e le ma fa nga a void le fisili le kulanga le e ke le kupe fa a lo e fa ye le competition Or kulanga le fa pe wal sa fa ka ko le kulanga le o ka ka piki me ka ka ka le sa ka ko fa mo mo ho ngal e a ve ka ko me ki ka ano isa ku o profesa isa ku a ya o la ya lo ku pe ku nga ka lo profesa a o ke mi ka ke ma nga o mai la ya a e le work le nga e lua me le o le work ka ya pesta o le me mo mo e le o la var ke mi ko fo i mai o mai ka pe nga o le o mai lo o le work ka por su lima o right. fi ngai world cup of me ngai ele o work
1: vale
0: ole me ngai rua e ese uma ko inga ka alo ka alo mai la vanga ele ma fainga o mai ka ko ka alo ko inga ka alo ngai ka ko ai ka ko ka alo ka ki alo ole hard and fast sao sao al peso le ole ol calunga aggressive ka ko ka ko defense ya awa ko ko kom ka alo e o europa ele o ka alo ho ele val sumi uk e va ko e foi un ale e sa pina ya ola van a ya a luz fo eso la po ay ma la uloka pa ke mi ma impact players ya ko lengi ma fo si o pa e kaunga por ansi si o se fu no kilo ya e ke a saula el camp le ka ko ko lu vaso fa le world cup a le ke sa o se la course fu kilo al mere manga o ka ko le or ka ka voile se la o se fu le var se la o se la ma lima mar se la o se fu kilo a ya lu le val su mi ko ke ya ko ele venga lu singa pa unga ngal ko ngor ke mi ngi ma ka al e o le mo kwa ke fi o fa se ngal ko ngi game plan e ka alo ka ko mo ska ko ngo ko ko score fa o vai vai nga ro ki ki lo il meri ke ni a o mai la manga o ale ka ngo mai la nga ke le ya ya international results ki ki lo la ki le ku pe lo o fa alu ngo mo fa alu ko ngo domestic competition sa mo mo se me e se me mal me lo ave players fa fo e wo e ku fa ele vai nga avoid le na ka unga isa domestic competition mai fo mas international competition o lai ke yai o lai yai lau au a yai lau sei ya baila el pol vele o yai fiki ele o mai a fiki ka anong yengi sila ya la hoi a fai fongo hoi le le competition e yai fiki kongol fongo nga ele o isa mo ma kongol competition ele vai nga me kongol or competition nga que longa si si me fue con Kikilo y la van a leer le Kikilo se competition ave ya ya ya ya el caco au o fam cara la me cupo que a pesta al mali y al me cosa que mi caco su patena
1: yes
0: yo que no caco malo si mai vaya con un fikile o mai lunga el su paten
1: right
0: yo caco el pa usa mal top 5 un caco lunga el ele top 5
1: top 5
0: que era o equipe favorita e gago ele super t e aí faz super 12 é para trás lá e ele o cara faz super 15 e lua lá o gago mais pacífico não faz pit o le pira fiki nga fai mo le pira kako nka ngoa mele o fiki te pere mfai nga kufa kasi kako fit ya pako e kako maldi o le mako wa pit mo le awusamua ai mo ki fa nga nga ya kame ki o konga fik pe fa pe esili ya ko ele se kame ki sa mo esili ya ko lo ka lingi nga al pit la fik e lo ki fa nga nga uma konga ma sa mo la ko el la ko pit ya e vola me nga nga ye ke mi nga o le melor podcasting right o ko uma la ye el super 15 nga e mo wala ku pe mai le podcasting right nga nga sa wala al pit afiki fa mo mo vo nga nga fa ila ku le lo fi mo ku pe nga ai fa nga ku pit nga ka ku fa le mo ki de manga o se podcasting right al ka ku pit la ka ku fa pa anga ma le warriors
1: oh okay
0: o le fa nga lang fa mai le o me o ma le commercial la running volo la pris fa u ma le warriors ai o le avo e pe si i mount smart ngal pa wan me manga ole wan piki me sa mo po e nga nga kam e lua la au ole au e avel super 50 e o kam ka arus male development squad la a maka ku sufi ku ka sanga e o kaka ile o ye kongu e ile au kele yo la vanga development squad ai pe si ma au nga lua ile au squad nga i mount smart ole ocupe uma hoy la facupe ngal me facupe me organizer warriors le mas le mas cupe ka ko yung ye alo
1: oh okay
0: ai pau al me nga hoy le warriors ai ye ka me ka alo uma foi le piki sa mo el mon sa mo pe piki hoy la age grade sport ka ko fi e release ku la first release ku la ko pule le la ko vanga pe lo ke fa nga pe lo ke a vanga le kon kala ke si si kala pu ese Ongan me nga oile warriors Yon me maria la pestanga mai le pin Kau kere ma nga ngupe mai le broadcasting, right? Ai uma mai le over le uma mai fongo a South Africa, New Zealand, Aureskari Ai o mai la vanga fa mai a Ia ma ku o wale karia uma ya fiki ma Mal pit la sa mua Yon me maria la pesca Ole au kwa mai a New Zealand yo ke masangi le lei Ke masangi le Aureskari a ele masangi le lei po la uloanga o masangi la vanga New Zealand Ya mai au kwa mai yo Harry Madio o ele manga ola go fika ya o ku wa ya ole kasi ala ki kilo o fa kul mak vanga mak mai kasi ala ki kilo ele merele ele kalia le ngusila a la la fi askali a kalia ga ko ngui a successful ga ko au e u kia la au kila u kia chiefs a wano i la ngaki ki o ka ka policia o ele pacifica le ko ngo au kila ngi alu ngai lo e alu ngi lango lango me ka ka ku a alu ngi lango lango ngai le au la ga ko pesi le warriors ya aile wo ai okay okilang imarti e ole si velanga me em kwa ke ke ya ku u ya ka komba wo fai pa anga male male lik ya ya wa you see la mascara ya pe ka ku u ya ya la ko va ho male lik ele se ele se me ka ka ko nga me o me venga wa ku le war se ma ko fai ma ku fai un ali un ya ka ku ali o misa ya le un i ma male lik o you see la mascara ya pe ka o me anga la pa lang ye se me ka ka ku ma
1: se me ka ko me
0: ya wa o le sa mo e mo ko ko me ki ai uma lole season la kapio me lo fai season lik
1: vai fai lik ka
0: e o ko me o ka ko me ka alo ago kas e u manka alo to sa mo le ska il ke mi to world cup to sa mo ka alo me world cup ale ale ale sul di mai la kapio si wo li si ke
1: ne si va vita u li lo vionga il le na mai tau tu sa mo vai aso yan tene le a fie mai o le ngata ila fuli ya a fie fu matanga ta alo tanga ta ye le ta
0: o pesa pe kasi nga fa o nga we le va yon nga yo ka ko ele nga ka nga le nga la ka pi la ka le likivo e ya la ka pi ku pu so yon nga al fasi fasi kam ka lo mala o mai mo ho ele le la fali yo le se ku nga ke le fa o nga ele ka nga ku pu nga ale ale la fali ele ska lo ya pe ya ku la nga ele kire le fa lo lo ka ko ele ile la foli ile nga ko kam ka alo a fa pe nga ho ile ile o mai mo yo sa on me sa ile ya ile a pi ni so le sa structure e ku pulo se me va pe por ko o mai mo a por ko kam ka alo nga fa o li mai la foli e ku li ko au kom pen ko au fa ka sa nga pen ko ile ko mai ko ngole
1: ole yu
0: e ko ngole yu la pi yu I was at ta ku pose ke le va ke minga fa ke le fa ko ko la pe ne le benga fa se le fa di ase tu na voi tele alfa no no ye e le le ko ku punga me fa se le fa di ali ali ngi la fa di le ve fa se ka no na di ska no ye le sia ki nga e mo le ku pulanga le a ko nga mi ho la nga ki ki lo ye ai si fa nga wiki va pe yo o me le fa pe ai
1: fa
0: o le ki ki lo nga le fa le ko ngo la resort o fa le ko ngo oi ai le fa le ko ngo le fa di
1: Malo, fa taila o fionga. Ma nei ala le ua mai e lea iel. Mo manino vun fa fonga sa mo la kapi. E ta se e mai le sta mai ta upu lea fa o mai al ta tandoang. Ya fa pefo e tele fia sa ulo e ta upu lea. Le fa fonga sa mo la ua fionga lea sa minista o leo leo. Toi fo i tuan fa msnonga lea sa fie fo tato pan mita usang vai. Leo tau nuu lava i le fai unga lea na vapea mai epe pelo i al taman leo Samuel ula sa usi le sila ia i le fama sinonga malong tanga solonga ia al tau nuu hule nao ia
0: e paule tala hule e o te fita uta o te fita uta te le le le papsi wa sa ilo wa la o vule sa sa o minsta al temina e o kutupune e paule mele o titi le fai unga o le maria o titi le fai unga e fa mauni a hoi lea e le fa mauni Sam malonto lua a e le moni tala e a umai loi na a o leila se pai unga hoi lea nga i hoi lea
1: i la tole sa la
0: obstruction ma le mal conspiracy e a ai o tua inga inga ma unga fa sanga hoi lea fa pe a o fa mtana nga umai Sam lea nga nga pisa ile le melen tul tul ile ya le ya le fingo mulianga ho ile anga ile le la pul ya pena al ponal me le titi lo ye ye e tali al fam sino le e pepe lo sa mo lon tolu a ile la sfama manga ho ile ile e tu langa isi mulianga ye na
1: pe fa pe fa na
0: mo ale ma fu o no le sa tal ton winga la vanga ye al fam talanga a semron to na pa no sam tanga fia o to ye le to langa pesta
1: oh malo fa ta fa pe fe le vai na le to ye ne le to ile longa le judiciary review le to fa ngsolo ne
0: O te maua, te maua la se tala o faise te judicial review. O te lo lopo po i se me fa pena to yanga i. Ia e, o te tūranga le leo te rea uile na fa pea o le talia tal sanga po e to e apil. I o mai ato i lan ta pule le to e se apili na o le famsino.
1: O le loma i a le tofi o le le vaimunga tolu. Ya tele ma upe et fofo et mo e fainga parota le tape na fo a le by election le
0: ma ne te pen fai no walu a se o pungai le fai tu la fo no le fai la ne sa walu le vai mongwa fa e lo o te matai o te e lo matai il matai ngai tau tu le fau
1: Oh, desa fai pulu
0: mo vai. Na o le faule no fai pulu mo mo ma e o le la ngana fo mera ngalo fo so ai ngam tau tu ya ma wo ma ai ngam mai ina ya o la o ma tau tu la la o numero tu. Ya o pia le e numero fa ai le tu la fonu ai le fai na e na e alu tonu sfurta usanga o ile a
1: ah elesio sua fa
0: esu e oso elesi le na le vai monga fa ya le la me i o ile
1: o shor
0: to ele faina e na switch
1: ah o ya na la mane la vai na le lu mani no la ya you sit feel that what no valang so to bafte pe te we valang le ta pena ye vai monga to du fo mo la to fainga paroto ina wa fa la nga ina fo ian fo le fionga ya la tumbiem Ya, la vion e ye ni si va en te fiesa no ya ya o mo holta to o no wa la nga le me te wa tu e va ve fo yo na a to e tali fo no la vion ga il ta to tu
0: e hai fa ta te la pesta pa me mo le tu fa ta il of lo vion ga le la va no e fa so e na ta psa ta ta no e fi fi al lot fa so ho na yo ma na to a wi tu la nga ta ta no mo le ho fa ta i ma le Lang male ufolo fatu le pa ya mal malo si la si si da to tu no lo mai mo ma fa fon fon mai ho il por kala mel nei tu la la so ya a so so tu vai maru puen e voi se tala po se manatu e wale tapta mali e lo fa fon asa mo e le se nga nga tu i pe fo se tala e fa ti nga springa lo na al fa ali tu lo manatu vai vai ya u ya e lo fatu ya lo fatu ya tu pa yemal malu se tatu tu no
1: ya le fa fonga al tatu tu no ne fa fa fi le fionga le fa walo Jeffrey Harry Schuster ya fa fa tele la fionga ya le fa avno ina fo la fionga te fioma yai tatu fe lo ai fo yema tatu ale angal ne fa fi ya le tatu fa tan no angal ne fa fi o mana ne fo i le fa fonga maua samoa ile nei foi pol kalame o mani noi ni se vaenga lo fai ma fisidi e mato o mato ye nei na fisidi am fai foi manato to tele ya ele ka alo lakpi ele u ele u se por la kapi o isi foi ele i o tono l pulenga la kapi ya le ele ngata da ya i tono l pulenga la kapi sa mo ya le na o la vai fa tumu tumu o la kapi la lang o se e ya i la u fionga i tono o pulenga la capia lo langi ya le ngat fo lo to fing fa lo ia pe o nei nei ya I have to tell it ile fa so mai fo le nefia fi ya me sem ta upu sa mo mi ai so fin ngalo fo lo fiona ya fa mi le li fo to tell what you know ya me se fo fo fa nga uma ya fa nga ye mala o fiona ya fa fo mel ta to no lo fo tell atu ta to por klam fo le nefia fi lo fiona ya pe atu to li lo to fo no ya ma fo mel ta to no ile ta to Pese ne mai an so le mata to telefone ngan samu to pina mai le fionga ya inga Maria Maclitu le fionga ya le fawalo

0: This is PMN language.
1: I tell you, someone to pela in el masina el tapo inga. Tell you, falava malo se ifo manuia. Usi mai alfa afonga i telefonia le asfraile as fitu au kuso luafilu sulono ali lima tolitasi pi APMN i Aotearoa. E to atolu ni tama onga le anga mawalunga le Auckland Grammar na ave le fale mai le tae on nafi ma lo tinga aini ali to otasi na wa afie si fatle wewe fatfose il pito nu o epsemi au kilani. Na tula il fa misilonga se tama e fasu livi te usanga le matua i moli anga is full fa. E au fie le fa onga aina a upenga mole fa a olima ave ta avale fa atamala ma le fa a o ni manu atu nga fua fua ina. Na fa amitale leo leo, na fa aona se ta avale nga oi ele tangate wa ta ofia, ma mate ai se ta ifau ilunga lea le tele, a elave vei te maiti a onga, ma le te otasi sa faia se ta otonga. Na fa alia il minister o tupe a Nicola Willis, ni maumau tutu al maa loo e fa avave vave nga aduenga mafuafuanga, mo ava noa fai nga aduenga, ono ole si itia lea ufa e tangate leini nga aduenga, isa tu ulanga pito e mawalunga te tono e tulutasi tausanga. Le atunu o atoa, e lima tesi maleono pasene, wa fa aluaina mo le pasifika e sifulu tasi tesi maleono pasene. E tu salea male lua sifulu tolu afe fitz lau tangata pasifika, ma ile au fa inga se lau fitz sifulu tasi afe tangata New Zealand, e leini nga adwenga ele taiminei. Fai mai e Nicola Willis, o le ata au na ile malo, ile fa atu pula iyo polo kalame mo pisinisi ma la manuia, ina ia mau aini nga adwenga tu mau, mo o tangata o loo fia fai nga adwenga. O le faa nao ilo aina e saina o lana a upe nga aluma mao ile moana pasifika ya yulai, o le mta upu au tu lea o loo talino aina minister mta upu tau ilwa i fafo le pasifika ile la to fono i suba ile aso nafi. O le minister alwa i fafo New Zealand le a fionga vavasa mana i o Winston Peters, ma le minister o Australia ya Penny Wong o loo au wai le fono au sao ni atu le fono ta ita le Pasifika po le Pacific Islands Forum e fai ai palau le fai ingol masi na neng. I ai fo le fai moe moe, fai tole noe minista, le fai fi tau le swau. Suinga le tau, le pa uma wanano le tamau a inga, ma tau wanga fai apolo kiki, o lo tau ma fai e pulea le lau langi. Fai mele polo ofisa ya Stephen Rotuva o le University of Canterbury, o le fai unga saina, wa vai lua ina ele tu langi, ma ua popole e atu nuula iti o le Pasifika, ni ele eto e mau afiso soani mai saina. Sa au noa Winston Peters, ua tato wa ai nei i afiango mea tutupo le lau langi le Pasifika, ma o le taimile nei e so a lau pule ni fatia o lo ufa au pea i lunga le Pasifika. Na fa ala u ino aloa ia le tae au na nafi, le aso e te tala aloa ia ele au wala na fo afi, fau i lalo o le ele ele po le City Rail Lenki au kilani i Tamaki Makau Rau i le tau e lima tesi male lima piliona ta la. I te tala aloa ia ele asfulu tolo se te male masina fau. Na fufonga ina il minister fila ua inga ya Chris Bishop male ali ipule nu au kilani le sunga Wayne Brown i le nofo anga na fo afi i Karanga Happy Station. Sfuli tau sanga safa anga sorele nei ya tina e tele male fita. O se ala manuia lea i tutono le ano fale o New Zealand. Male faa moe moe le amatua tele ia malanga anu fo afi. Ma pupu ai taimi e feo yele mamalu lea tunu. A ulumana yele titalaina alo a yele masina fau. O le afa atu ulanga le Auckland Transport se avano mo tickets fa apitoa. Mo lea tunu e asia si atuai i nei stations fau. Ia se to na i uma o au kuso. Malatala fa'ai'u,

0: PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malala mane ha weki pe malo le tonga tope ko Filipo Modular mo ngongo aho falai te ko ni fitu a ko si wa fe wano. O ku loto la hepe a e kautaha una ufalele ko ia a le lue i loto o kalani. Te naulawa hufi e halanga le lue fo ou a ena e palomesi ki hata hatolu ko ia o septema. Ko e halanga le lue lahi tahaeni i Nusilani pea o ku i he paanga e nima po i nima piliona. Pena e kamata a ngā aue ki ai he tau hanga fulu kuhiri. O ki ai foki pea mo i ngā hi katoanga hopoki mo e teuteu atu ke malari a ngā aue na e whakahoko. Pea kutu whataha ai a Auckland Transport City Rail Link pea mo i Kiwi Rail. E kamata a hono whailonga i a ngā hi aho ia koe ni ngā hi aho tōnaki hoko hoko e tolu. Kamata i hawalu o Aukas si a hono siofi ko ia a e tauanga le lue i manga fau a tanima o ako si tauanga le lue ko ia hi karanga hape pia aha wawua o ako si a e tauanga le lue i te wai horo tiu i he taimi mo umuua taha o fafufua ko le lue ia e ia i he minite nima kotoa pe pia awalisi lewa minite e hongo fulu a e toenga o e ngahi netue ka kehe. I he taimi koe o ku maamari e ai pio kwa ike lahiai e fie mau o fuafuafua e iai a le lue ia he minite e tahanima kotoa pe lotonga ai aho pa pe foki ke fuka o singa o e wike. Fuka ho atuia ke taimi koe ko minite e uanoa. O ku lotolahi a minista pa anga o Nusilania ke teke ke hoko a ngahi fuatutu ngā aue fuou koe o ku tūnu ko hi ke lava ke ne o hake aki ai tu unga whapaanga o e ahoni mo e lahi ko ia a kauta e ngā we. Me whamatala o kutuku mai e statistika nusila na e to hiki hake ai toko lahi ko ia o e kauta e ngā we ia me peseti e nima poini ono. Pea koe COVID taha ai kakai pasiki he na e liunga ua a kauta e ngā aue ia i he kuata whā mui mui. Pe kono whālea mahi nō pe, koe ka kai pasiki, o ngā tōko lahe i koe taha kilo fitu mano taha afe. Ka ko ki ngā tōlu koe na e ngā aue, koe toko ua mano tōlu afe fitu ngi au pe. Na e pe he minista aia, te nau nofo si ofi a ngahi ngā aue anga, ke nau lava whātupu a ngahi ngā aue fo o, ae e tu uloa, pe lava foki ki ngā aue ki ai mui ka kai we pasiki. Ka i he taimi tatau, o kutu kua ki he whai lei pā ia e tō lalo koe e mauanga ngā aue, koe ngā aue e whai national. Na e pe he Barbara Edmonds me i he whai lei pā, koe whahinga koe o kue si a lahi taha, koe kau Māori, ka kai pasiki, pe mo e tau tupu ko ia o e whonua. Ko tuku mai ha whakamatala, me ngahi sevesi ko e ki kakai, ko social services, pe mo ki nau tolu ko e o kuna utu umu umua i ngahi ngā we anga o pehe, ko alu ko ia ke toi toko lahi ange a kau tae mau ngā we, o whatupu a e tō nou nou ia ki ngahi whamiri, fie mau a e toko ni whakamea kai, ue sia pe mo e mo uile rei whakata mai, pe toi lahi ange foki pe mo e houtamaki i e nofu whakamiri. Ko whakalaka e ni a nofu Frenia i Aokalani i he tokolahi ko ia o e kauta e mau ngā aue me nima pointaha ki he walu point walu. Ko tuku mai ai ha ngā hi se vesi toko nia ki he kakai a e nau whakatokanga ki alu ko ia ki olunga a e ta e mau ngā aue pe to e whaingata ia lahi ange a ngai whamiri tō lalo ai mo mō lare ia o e nofo. Na pe e pure lahi ia o e se vesi sosiare a e ka inga ngā puhi ko moana uruera ko si otonu a e nau ngā aue i he whakaofa ko ia e ngai whamiri. I he lahi ange a ta e ngā aue, pe to hiki hiki ki o lunga mo to tongi ko ia o e nofo. Na e lera ki ki whare mahaki ha whana wako e toko tolu me Auckland Grammar School, ko e o laini a hono o hofi ki nao tolu i he feitu u epsomu. E ha he whamau anga ha tangata ta u wha hiva, pe o tukua ki ki ai a hia e ta wha, ka wai a e whaka uri whatu ta maki mo e whaka lavea. Na e pehe he kau polisia, na e tui i he whaka uri ia e whana wako ko e ni. Ko e mea lere na ne whaka aonga i na ne kai ha asia me manukau o ne hawa i e feitu Epsom lorotonga e futaimi mo mo wataha koe ai hala o hoko ai e whatamaki koe ni ki he whanau kai koe ia pe kana de te hanga foki o fosisina pe a moha kuri o mate na pe e kau polisi ia ku o spuke ai tangata pe a kui kai ke to iai ha whatu tamaki ki he community me iai i kai koe ia pe koe taha o e whanau koe na ane tui o ku tu he tunga whatu tamaki